0: tondu wa mbere twambaga gweka kindu gitagwo blood detoxification.
1: Blood detoxification.
0: Yes. Blood detoxification. Nigetha tukoraga germs ici ciothe. Tondu tugire ona waheo dawa cia kuhoreria. Mwire waku te kuhota kwihonia guo mwenyewe. Ni gutura thiine wa dawa miaka meingi. Ni gutura ugirikaga ni murimu ucio waku. No hindi iria wa detox thakame yaku. Uguo ni kuga ni wokiria bacteria iria njega ya kugitira mwire waku. Na mwire waku ni ukuhota gufight bacteria iyo njuru. Iria iratumoge na infections. Iria iratumoge na syphilis. Iria iratumoge na chronic bacteria ici twitaga cia UTI. Mwire waku ni ukuhota kwigitira. Hatari na mathina maingi. Uguo iyo no ikorwe ni iri infection. Na infection ingiaga kurigitwo na njira iria yagiriire. Ni irehaga mathina maingi ta mau tugo uhoro wa guturwo ni mahindi. No ikurehere mathina ma ngothi. No ithukie nginya ngothi yaku yothio. Ugakoraga ngothi yaku no ngihaka maguta mariku. Utire hindi iracangarara. Kana ndingi glow. Tondu thiini waku kwina infection na kwina thumu mwingi muno uria umanire na njira ya uciari. Na tugire infection ni cingiraga na njira ya kuonana kimwiri. Ona kana ungikorwo environment iri uri kana lifestyle yaku ti njega. Nguo ciaku cia thiini urekira nguo cirakunyita muno. Kana ringi wahura citirathera fio. Kana ringi ni urathii nduka-ini ukagura nguo njeru ugekira utahurite. Na andu aria macokeraga nguo maita meri matatu matahurite nguo ciao cia thiini. Ona kana wahura ukanika nyumba. Nguo iyo yaku ikaga kuonana na riua haria sunlight ikaga kuonana direct. Ni producer kana ni thondekaga bacteria icio na ukambiriria mathina ma gwithua. Uguo to nginya ume nja wa kihiko. To nginya wonane na mundu kimwiri nigetha urware infection ici. Ni ciukaga na njira nyingi muno. Nginya uhoro wa guthii haria kioro. Ugaikarira kioro gitari githambie wega. Kana ringi he mundu ugucerete hau mbere yaku. Na aumana thina wa infection. Mathugumo mau kana giko kiu kia kurugira. Nawe ukarwarira hau. Uguo twendaga kurora na tukamenya the root cause ya infection yaku. Nigetha tukagia na njira ya gukurigita.
1: Etaguo ndagĩtarĩ Kathiri nĩ wa Njohi na gũtigana gwitũ nake no Ngai witũ ũkenda ti gĩkuũ nĩ Ngai ũkenda nĩ tũgũthecanga o nginya naitengokaga ngamũria
2: wa Njohi athiĩ ngu no arona kamake nĩ morire ta maya makwa riũa rĩahikire kano maragiaga na mũrũme
1: mwendwa Mekame kamuige. Star 447 hash. Da keda tiyedire kaiyere. Tena dagi thari kadri no ajohi Warren Clinics. Nono kodi atorali amena mudhuri wake ha mahuru kete neyo kaka ajohi doctor. Ona kera tu ikarika na doctor ajohi. Kera tu ikarika tu ikara ha tu kai guabega. Wena yo kamenya haria ho deure gai vitoni ako menya reire. Naga kuweda. Ahinya star 447 hash. Utuko. Wasa nogo celebrate. Tumude gotire ku hakuna kulala. Mana mugo mugo mozi wado kema udume kema do azeno. Hey. Rosio no mukai wakana mukahute kowe vururi. Mutari jua jiji. Star 447

0: kane box yo tigite re kai komine na to star 447 hash e kai to abeto ho ero to heyo na bani dagetari atu re kuria me kuroka botro kare mu kuroka na ni horre jada jada na Margaret Macharia the queen e kuria America I wa di moine kada des moines agedria wa da ni wi to me Boston a karima amudu itaguo Lilian ni basha agedria Lilian mugeshi e UK United Kingdom dani me bu jao shao Forte how? Star 447 has mami ni order ari Nairobi. Igire dere hakiri na kanua na mugambo. Ana wanyo githiria wega to ndia thakaga. Ndagitari ndo imaga thukuru 4 day class kid of class 4. Ma wito ni kuria kuina miririo muranga ndi mutora muranga gutu. Wito ni kwa ikirima si kurukiririo. Mami akirima ro ku kianda. Agitua kahwa. Ai ma thukuru day kid of 4.
1: Mami.
0: Mami ne bari aga story na tumia ruga mete goya ishongwa ne jungwa. Itiria sia korogo sia ko haruka ni. Goya makiria story to ne karaga muno hari ajamani te story ni. No gutire story mari aga bagi wari. Magi makorogo mari ne menyirirwo ne ngai na ni ajikite wega wiki wethirite. Ma bagia na wira makarikia na mucene. Riu ne mari data imaga mabia mucere mari kia wira goya giti. Gerutira. Mami ari mugi muno akiraga gikuo kina nyororo. Ah bere gerutira. Makiria story ni no story. Na ni ndire ha. Star 447 hash. Dakitari turo kwa mukoro.
2: Thank you muno. Obothe kugethereruka ni Wednesday. Turathie Muranga hare a Sawa Lodge. Tuthiere muru hare a Makure. Ni tugucerera muikari wa Kirugoya hare a Mombasa. Ni tuguthie girigiri hare a KK na tuthie kure a Kikuyu Town nyumba itagwo Sisters House. Na kwa muthenya wa rucio tugakorwo ruiru hare a Magunado Supermarket. Tuthie kure a Nyahururu Muroje na Naroko Town hare a Stage View Hotel na tucerere muikari wa Kikuyu Town nyumba itagwo Sisters House. Na kwa muthenya wa Friday ni Naivasha Heshima, tuthie karao nyumba itagwo Taiwan Plaza, ni tugathie na nyuki hare ya Jumbo Hotel, na tuthie Ruiru Town ni Magunado Supermarket. Muthenya wa Saturday ni Gongu hare ya Leisha, tuthie karao nyumba itagwo Taiwan Plaza, ni tugathie Karati na nyumba itagwo 3-in-1. Monday tuceraga Naikuru hare ya Pekas, tugathie Nyeri nyumba itagwo Nyeri Star Hotel, ni tuthiaga Kitengela nyumba itagwo Tarino Hotel. Muthenya wa Tuesday ni Engineer Kahuru Building, tugathie Githunguri nyumba itagwo Diplomat Hotel, ni tuthiaga Mwea hare ya Mugumo. Muthenya wa Wednesday ni Muranga Sawa Lodge, tugathie Rimuru hare ya Makure, ni tuguthie Kirugoya nyumba itagwo Mombasa, tuthie Girigiri hare ya KK, na tuthie Kikuyu Town nyumba itagwo Sisters House. Muthenya wa Thursday kana Aramithi, tukoragwo Kikuyu hare ya Sisters House, tugathie Ruiru hare ya Magunado Supermarket, ni tuthiaga Nyahururu hare ya Muroje, na Naroko Town hare ya Stage View Hotel. Muthenya wa Friday ni Naivasha Heshima, ni tuthiaga karao nyumba itagwo Taiwan Plaza, tugathie na nyuki hare ya Jumbo Hotel, na Ruiru Town hare ya Magunado Supermarket. Na kwa muthenya wa Saturday ni Gongu hare ya Leisha, ni tuthiaga karao nyumba itagwo Taiwan Plaza, tugathie Karati na nyumba itagwo 3-in-1.
0: All right, tokondu cagurite box ya na bemwe nginya ithathatu mahitia ni maku tondu ni ciringi 49 agirwo ni gukorwo cagurite star 447 hash box yaku na yokorwo wi mbere. Please nilipie hiyo dawa ya ribido. Ribido. Nilipie. Mwakikono mwakikoyo. Please nilipie hiyo dawa ya lo ribido. Nani waki uga lo wega ribido wa heteri ya ha. Haya, na kenyone na toguweka. Kindly help. Kwe na dawa ya kuruga kega dagitari. Tatika, nemu tari inake. Niyago kwe rohoro wa Pro Max. Ule ya mogo kinyaria na kuhu isio, capsules isio. Nohe magutame honi ejoi. Gel, iyo arahe ya neyo araigo horo wae. Oyo nejoi, noge kakaudo. No kuruga kega maita maige kuligana anore ya ubetu. Digusia ni kurago nyokiri ya munene. Yotiguo?
2: Eke ule. Kiyo geti inago nyokaira.
0: Yoleo haguo tauru. Nuhidhu tu haguo nebi. Kurate karari. Wajo hiyo bude tuwa na pena ya ganega tija. Tiga kathunuo. Eki okare kere rio kero. Wazio kami ya korea gedaka. Kero mio soke uke. Nuhidhu nuri atore retu. Naguo. Inu mwini da. Nimu ike. Nimu ike. Koi.
3: Nago.
0: Ora ni tega thari ka bebe therira ena ngitana thika ona ngukwikiria ona ngukwikiria bebe sia ku hakuyu mire ehera we eto kuria igai to hoer wa bai dere mala ni mabira na baya da gitare ni 0719 222700 dako na ihenya omira dikene gata tukoti kuria shuri kamira tukete kunegeria official ngikunegeraga ya kameme uria shuri sia mwisho 0719 222700 ne turirikane tuwo ni ngai mugomo ni uthirire Kenya andu America muko iguoguo ndu mutu hoira gutu hoera ngai oko gwitu mathira ni maingi.
1: Good morning.
0: Good evening.
1: Horo waku
0: gutire na uru guko Kenya ni kwega guko ni gwatinda umutheri wa gutina ura muno. Ira ni kura ira ira urire hanini no riu muthe ni gwati ndari andu ni mahutire kuhura nguo na kwanika.
1: Okay.
0: Na gogyo tare marabatara vitamin D.
1: Ndagu ndeithia muno
0: muno. Ndage ithika.
1: Na ndi tukumisete muno na ni pole ni mothe.
0: Ni ngai witu ari ogiteine.
1: Na ngeithie ndagitari na muthiri wake.
0: Ni mage ithika muno.
1: Ni tukeneto ni tu tukire na kauru witu watinda kwina mbura uguo.
0: Aya ehe.
1: No ni kwega.
0: Mbura ya Amerika ihana gukorwo ihana itheru.
1: Twina riera riega ni kutheru kuo tiko tito tingicoka cambia ni kwega. Rithi ndu ngiricio ucio ni ngwiciria ugekira guku.
0: I think from December niguo tukwambia gubanga mweri we nana. Ngatiga ni tuoka kuu twikire graduation ya undagitari. Na ni mwene ngu graduate ona itheru.
1: Karibu sana.
0: Ndigetie guthoma uhoro wa miki horia twaraga thakame ngoro.
1: Thoma tu lushereirwo.
0: Rĩu
1: nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũgeithie mũgeci nĩ ũkũgeithĩtie nĩ kũnjĩre ngũgeithie.
0: Nĩ ndageithie.
1: Na ũrĩa arĩ kũrĩa London.
0: Nĩ ndageithĩka mũno.
1: Onake nĩ arakũmicire ira my sister nyina wa Daniel kũrĩa Embu. Na John kũrĩa China.
0: Nĩ ndageithĩka mũno.
1: Ona kĩo iria akoragwo kũrĩa Texas. Nĩ thengiũ nĩ ngũgĩ. Na wagithaite na wakalima ni makugeithetie othe
0: githikite muno muno muno
1: leke itucokerie ngai ngatho
0: na no agithio ni gathoni wa kokoro
1: ni ndamugeithia muno kaini tukaugakwa
0: tukwaria
1: keito chokerie ngai ngatho
0: amen
1: baba wito ndeingi wale twaria Jesu Kristo twihahanyaririni cia kumwathani tukete mwathani tumenyete ni ututegeire gutugwaku kuria gutarinjika mwathani ndengio nĩ tondũ wa gũtũhe nabangi ĩno ngai nĩ ũraranĩtie hamwe na ithuĩ na tũgacoka gũkĩra ngai witũ tũkagĩa na kanya ga gũka gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno ya kũitũrũra mwathani nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ ona wa ndagĩtarĩ baba witũ nĩ wega nĩ macio mothe wa mũhotithia gũkorwo agĩtũthomithia na arĩa mwathani witũ marĩ na mathĩna ngai tũkũmathongathongia mbere yaku ngai witũ nĩ ũngĩmaririkana baba mathĩna ma mĩrĩ mwathani witũ nĩ ũmoĩ nĩ tondũ nĩwe watũmbire nĩ wega ngai witũ ona nĩ tondũ wa andũ arĩa baba witũ thiĩte na mbere kũmeka wega baba witũ honia o mũndũ harĩa angĩkorwo arwarĩte ngai ona arĩa mwathani mena mathĩna ma meciria ithe witũ nĩ tũgũkũhoya maririkane mwathani mathĩna marĩa magĩteire thĩna ka Kenya itũ mwathani nĩ tũgũkũhoya ngai witũ wĩtĩkĩre mwathani witũ gũtũiguĩra tha bũrũri witũ wa Kenya nĩ tũrakũbatara mũno ngai na rĩu mwathani witũ maũndũ marĩa mathirĩire kuu matarĩ mega ngai matirĩiriga mbere ya maitho-inĩ maku no nĩ tũĩ ngai wee nĩ ũrĩ hinya na nĩ wĩkanaga maũndũ mega ngai witũ ririkana bũrũri ũcio ũririkane mwathani nĩ ũrĩ na hoi aku ngai witũ arĩa marũgamĩte mwathani ĩtĩkĩra ngai witũ gũtũthikĩrĩria mwathani nĩ tũhoete mũno ngai na rĩu mwathani witũ nĩ twahoya nĩ tondũ ona wa ciana icio nini iria mwathani taramenya maũndũ marĩa marathirĩra arĩa marahĩtĩrĩrĩka ngai witũ ona makĩrigwo nĩ atĩa gũthiĩte macerere mwathani ngai witũ nĩ thengio arĩa magĩte gĩa kũrĩa ngai na mathĩna ngũrani macerere mũthamaki mwega nĩ twagũcokeria ngatho mathĩna nĩ maingĩ ngai na gũtirĩ ũtarĩ wĩiriga mbere ya maitho-inĩ maku mothe nĩ ũmoĩ cemania namo mwathani arathimaga tũkĩ mũndũ thengio ngai nĩ kũmũgitĩra baba witũ thiä na mbere kå må gitä ra ngai witå ona rä othe marutaga wä ra thä inä wa kamemeka yå ka må ingä mwathani umagaranagia hamwe nao ona magä å ka mwathani gwetha å gå ka hamwe nao mwathani ona thikä rä ria othe ngai arä a maraumagarana me ngari-inä magä thiä baba ithe witå othe å marathime baba bamä rä a kamemeka yå ka må ingä å tå rathime mwathani thengio nä tondå wä ngai mwega twahoya twä tä kä tie nä watå igua na nä thä inä wa rä twa rä a jesu kristo mwathani witå nä twakoya
0: amen å rathimwo nä ngai wä mutumia wa bata bururi-ini wa Kenya.
1: Amen.
0: Ni tukwaria. Akangwite.
1: Asante.
0: Asante sana.